ngo ni impera yagera mu bafumungoza na gahunza rume tubuze umuntu bakayita umusada abatandaza bayita umutahe abafata amadeni ngo ni kredi abo yatunutse bayita materanya mu babesi ngo na gapfukamunwa wagera muri paruwasi ngo ni imperezwa mu bakora ibyiza ngo na gashimwe mu mashyirahamwe amwamwe ngo ni yasiranze uko n'uguhindura amazina kugira ngo akuzimize utabiziga hari abayafita mu mufuko ntibapfukame batayakoze hari abayasenga n'abayaseka hakaba n'abayasangira n'abakunzi n'abayasiga batayasukiriye iyo tutiyase ngo twiyima amazina yo kwikunda iyo dusigaye tugunguza tukaba ingunge gusumba ingungu iyo dukuye amaboko akifunya gusumba imfunya iyo abakene badakeye mu maso kubera amasabo yacu adasabika iyo imvuka itabyuwe n'iby'Imana yatubyagijemo iyo abapfakazi bazereye mu byo twazezwe maze bakazeruka ya maherahera agaciro maze

0: Adiwa gakiza kisoko kuli alo.
1: Alo.
0: Mhore.
1: Mhore.
0: Tiko tuvugana na ande muherereye hehe?
1: Ni mane ra gitariye mu kumuganda.
0: Yeve ni mhore ngaho.
1: Yego trashim.
0: Kaze.
1: Bantu ba mbere mwebwe mu mayi murongo ndema mwamaze kubironka mu giraka yabagokeye.
0: Ndagushimire.
1: Amareka mbona abantu ndeje kubisanga ati akayabagokeye.
0: Ego.
1: Mbona mibro jamporo kumuganza na masabo kumuganza ati akabagukeza. Nandu ya mire nanda ite rike ati akabagukeza. Mbona chita mundenga na nanda gijima na manuweri ngayi uwe ngata akabagukeza.
0: Ego.
1: Uri ngao mulitu kwa iti akabagukeza na wari kumwe wawori. Mbona siku wiri kumuganza na sabira kumuganza ati akabagukeza.
0: Wanyuma.
1: Eka mwenye hivyo kuivumba na mitira mkikorore ki akawa kuketa sawa mrakoto.
0: Kanda kushimi. Kadioga kiza kisoko kuli alo.
2: Alo.
0: Mwore.
2: Kimana.
0: Tiko tufuga na nande muherelehe.
2: Kanda ishine reyumbe ni kuna rambuga butumayiru shiha.
0: Leibe kaze.
2: Ere karibiza ka keza bwo mu mayo morongo na mesha makuru bose ariko
0: ndagushimira kuzina jabo
2: yego keza
0: yego
2: kagaru kibone mushikanje damari se kumusenyi barahinduka nse yumba sikari kumusenyi tibira kabangu keza
0: yego
2: kambone bagingi mu hoza mo hari mbone pirasi mu hoza mar mu fundi wa makinga mbone mune nyamba ne jerome mbone nzisabira mbone maria ekarabanzi kumwe mu hoza mai tibira kabangu keza
0: wanyuma
2: wanyuma ka mbone pastoro sifoni ivuga ndarabimenya imana amisi mbwe kabukeza ramwe murakoze
0: ndagushimiye
2: ari cyane

Hadiwa gakiza kwisoko yukuri reka nkomeza kwifuriza kayabago keza mwese mukundukurikirana. Kayabago keza kuri mwese mukundukurikirana muri hariya mu ntara mu tumwa ya Isare hariya mu Kibuya kayabago keza. Ubushuga kayabago keza. Kumuberura kayabago keza hariya magi kayabago keza hariya imutamba kayabago keza. Diane ngaho mu Rwanda waratwibagiye. Kayabago keza mama diva mu Rwanda kayabago keza. Watandukanye kuza kutukurikirana aho muherereye akayabago keza. Hajiwa gakiza ku isoko kuri mutwa kure kuri 32 ubusa 63 geze ke cyasa 34 bitende gatayere hariya iburimbi nifurije ngo akayabago databukwe na mabu kuri bari munya nyamyeha namwe ngo na madame wanje na dondi ngo na beni na agivara ngo na keni kanda gushimire cyane komeza kugira kayabago ke.

Urufunguruzo ni washaka uze wugurure ni washaka wugare urufunguruzo ngi igufuringiye ivuga iti imbere yuko nk'umusore utanga impano iyo ariyo yose ukayuga uvamwiyumvisemwo numva no muhiki.

Eka rero nongere ndagushimire cyane kandi nizere ko uriko uragira ibihe byiza aho uherereye. Ikiganiro rero nk'uko nabikumenyesheje nitumire wawe kugira ngo aruhuke iyi sabato mutwakura ku 62 ubusa 6666 62 ubusa 6666 hanyuma rero uce utumira wawe kugira ngo aruhuke iyi sabato. Kaze rero uratumira umuntu usanzuzi niwe utumira, waba utumira umuntu utazi, hanyuma rero uce umutumira kugira ngo ashobore kuruhuka iyi sabato. Kaze rero ndabipfurize kubandanya mugira ibihe byiza aho muherereye.

0: Allo?
1: Allo?
2: Sabato nziza.
1: Sono umunezero.
2: Vugana nande muirere.
1: Imirimana Beatrice iruhone.
2: Beatrice ushobora ku ofisi radio hafi yawo kwigirwayo gato.
1: Ego cyane. Nifurije gutumira Betuweri ari ngaho irubona ese ubukera atose turuka nisa bato ngaho irubona. Nifurije kandi isabato nziza. Tuyisabe ari ngaho mu gahunge ifurije ko ejo ubukera yose tukaruhu isabato ngaho irubona. Nifurije kandi na erimpisi ari ngaho irubona nawe nyina ho ubukera ejo atose turuka nisa bato ngaho irubona kuko bafise n'igikorane cyo gusohora indirimbo zitabona. Abo bose ndabifurije ko boza kureba icyo gikorane hamwe na Nzoyihaya Ferdinand ngaha irubona nawe nyine ndamwifurije ko yoza ejo mu gikaruhuka n'isabato murakoze.
2: Urakoze, nizera ko babyumvise.
1: Sawa sawa.

ubu havugwa maji ubufumu byoba bitanga inyishu y'ibibazo dufise by'ubu buzima. Ivyo byose turiko turabandanya iki cigwa turi buronke inyishu y'ukugira ngo tuhabwe icuzuzo cotuma tukomera mu mana maze tukayizera, kuko tumvise umutwe w'iki cigwa tubwira ngo Imana numurutongora izina ry'Imana habwe icubahiro. Reka dusimbire gatoya mu ijambo ry'Imana maze dusome igitabo cya kabiri cy'Abami igice cyaho cya mbere umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 13. Turasoma mu izina rya Yesu. Ahabu amaze gutanga abanyamo wabo baragarariza Abisirayeli, umunsi uri izina Ahaziya akoroka aciye mu nshingo z'idirisha ryo mu cumba ciwe cyo hejuru ahaba i Samariya yenderamwo kugwara. Bukeye arungika intumwa ati nimugende mu ndagurize Bayar Zebubi imana y'i Ekuroni mumbarize ko nzokira iyi ndwara. Maze umumarayika w'Uhoraho abarira Eliya w'i Tishubi ati va hasi uje guhura n'intumwa z'umwami w'i Samariya uzibaze uti mbegi cyatumye mujya kuba kuri Bayari Zebubi iyo mana y'i Ekuroni kuraguza nuko atamana yari mu Bisirayeli? Uti none rero uku nikoraho agize uti ntuzovyuka kukigwa uryamye ko utuzopfa nta kabuza. Nuko Eliya aragenda izina ry'Imana habwe icubahiro. Maze izo ntumwa zigarutse ku mwami arazibaza ati mugarukanywe n'iki? Ziramwishura ziti twahuye n'umugabo aratubarira ngo nitugaruke ku mwami yadutumye ngo tukubarire tutuku nikuhoraho agize ngo mbege icyatumye utuma kuri Beyeri Zebubi iyo mana y'i Ekuroni kuraguza ngo nuko atamana yari mu Bisirayeli? Ngo nuko rero ngo ntuzovyuka kukigwa uryamye ko nguzopfa nta kabuza. Arababaza ati umuntu yaje guhura namwe akababarira ayo majambo asate? Baramwishura bati yari umuntu yakatse ivyoya kandi yarakenyeje umukanda w'urusato. Aravuga ati uwo ni Eliya w'i Tishubi. Murongo w'icenda turahasoma bavukanye haravuga ngo umwami araheza atuma umugabisha agaba ingabo 50 ari kumwe n'izo ngabo ziwe ngo bamufate. Nuko aduga iyo Eliya ari asanga yicaye ku mpinga y'umusozi aramubarira ati yemwe muntu w'Imana umwami arakudutumye ngo manuka umwitabe. Eliya yishura uwo mugabisha w'izo ngabo 50 atasangwa n'umuntu w'Imana umuriro n'utubuke uve mu ijuru ukuyigizanye n'izo ngabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro uca utibuka uvuye mu ijuru umuyigizanya n'ingabo ziwe uko ari 50. Umurongo wa 11 umwami arongera atuma uwundi mugabisha w'ingabo 50 nyene ari kumwe n'izo ngabo ziwe ngo bamufate. Araza aramubarira ati yewe muntu w'Imana umwami arakudutumye ngo manuka n'ingoga umwitabe. Eliya arabwishura atasangwa n'umuntu w'Imana umuriro nutibuke uve mu ijuru ukuyigizanye n'izo ngabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro uca utibuka uvuye mu ijuru umuyigizanya n'izo ngabo ziwe uko ari 50. Imana itubabareye cyane. Bavukanye turabe aka karorero